0: الله من الشيطان الرجيم
1: اذان كوشكوموس مكتنز ويندا PAL FM اكوليتد و BMK Group of Companies نغبالي ومني عبور غفر Uganda Halali Bureau kye kitongole ekyakakasibwa era ekirina obumanyirivu okukuyambako gwe omuntu wa bulijjo okulondoola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo ne bikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa ku katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards basangibwa ku ploti ey'okubiri ku Del Gardens okulira na bekeri kusa apolo kagwa rodi wetandikira okumanya ebisinga wo bakubireko ku noti 758 52 noti noti emu oba noti nya emu nya 233 56 emu Uganda Halali Bureau ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark okubyawula ku ebyo ebitatuukana na mutindo
2: omulungi awuliriza kikumu musamva katenyese mwenda pala fema ekolero mtu wabulijo wasuzota mutai wange webulinyo ddala ina je kumideko atubuliriza amachagoro nako olalelu webali nyo webali dakuliza radio yo inganzi radio ekutusa ko amauli nobu baka ninsonge ndala nyinji nyo muna ngengabo ino kubango jifuna eje pal of africa radio ndi kura ilio mtu wabulijo na kugamba ti mkwano kwa ngefetwe ya ma echitufude abe inkizo kuradio zendala lala twe ya mkweleza no mtima kwa fe ato wakati mkukiriza no kubanga tunina mu edini tugamba ti pal of africa radio abuliriza aba feba na abatubuliriza entakera tuyinza kubadiza tutya of course ne tugamba nti okubakuumanga bakyali balamu okubakunga ku nsonga ez'enjawulo obubaka obwa ebola tubukutera tugamba nti munnange wange weewala okukwatirira mu ngalo buli gw'osanze yambala mask ekyo kikakatako era buvunaanyizibwa bufe omulungi atuwuliriza ebino byetubikutegeeza n'okukukuumanga munnange gw'alina ebirwaddirwadde ebiraradara ebyakuziŋŋamya ebyakukwata ebikusuzanga munnange tewebase okulaba ntulwanaganira wamu naawe butya buyinza okubivunuka bwetukubakuba tooki ne tugamba nti tulina abantu bangi tulina abakugu bangi betumanyi radio zitugattako emikwano mingi egy'enjawulo abakola ebintu eby'enjawulo ne tugamba nti abasawo abakugu bali ludda wa ani gwe tulina kakensa ne tugamba nti dokita waffe akoze research bangi bamuyita profesa Mwagaranyi ne tugamba nti dokita Mwagaranyi okuva mu Mwagaranyi group waali okubanga munnanga akujjanjaba ekyo ekikusuzanga tewebase ne tumugamba nti mukwano gwange research oba nanene dokita abatuwuliriza entakera ekirungi munnange naawe oli musajja musiraamu eggwanga lino lwaki toyitangako ku makya wano naga nti budde bwebabwa ku makya abantu babeera bawuliriza tumugamba nti dokita abantu basula tebeebase bangi basula bakukunadde olyo olubuto olumunyola onaakotyonkoka abamanyi gabakendedde ebintu bingi naga nti ebyo byensanyiga okujjanjaba dokita mwana naga nti obwo buzannyo bwange ne tugamba nti dokita jangu lunaku lwaleero obabuulire bayinza kwewala abatya obulwadde buno prostate efuuse prostate mu baami ebaleeteddwa obunafu mu maka amaka bangi gabakyankalanyeeko n'endwaddirwadde endala nyingi alosaazi the pressure sukari ebyo biyita bibiri dokita Mwagaranyi yangamba kuludi nti sukari ne pressure bya luganda bitambula bibiri nagamba nti nja kujja mbabuulire bakkiriza abakkiriza mbawe eddagala babeere nga batereera ekyo bakiveeko si bino byakkuba ddagala zzungu lubeerera kubeerawo nti weekuba mpiso za insulini aa dokita Mwagaranyi akuwa dose agamba nti njikuwa dose omulundi gumu munnanga olumalayo dose oba oteredde ng'akugamba nti nkugjeeko emikono genda bakkebere ewalala n'ewalala sukaali bwama maali sente zonzikuddiza puresha bweba tese sente zonzikuwa tumuga ti dokita Mwagaranyi obukakafu bungi bangi bawa obujulize etakukola ly omuntu wa bulijjo tuyambe bannayuganda batawanyizibwa obulwadde ate be batuwuliriza entakera banajja wagawuliriza munnange ng'obulwadde bwobaluma oli asinda saawa n'olumbe lumutwala dokita Mwagaranyi munnange nakkiriza era olunaku olwaleero munnange yateereredda mu studio za Pearl of Africa Radio agenda kutubuulira tuli atuleetedde olunaku lwaleero kwata peni n'olupapula mukwano gwange mpuliriza gwe yasuze n'ebirwadde ebyenjawulo omukugu atuuse twala okukkiriza gamba nti olwaleero lwekiggwa ku luvunaanyizibwa obubwo ngaffe bwe tubukola ennamba yesimu dokita bagikwa giwandiike mukubireko bw'aba akuwadde ka ofa naga nti eddagala ndisazeeko ate ng'ogenda kuteerera sure deal alla ng'atutaddeko omukono oba atuwadde shifa ojja kubanga oteereranga okukakasa olwaleero nze Petero Walugembe ndi muzzukulu wa Lubaano Kyaluzzi mzee gwera kumpagala
3: nsanzo kula ba doctor abatuze babuzeko tubakambe munanga ate insonga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: bala msiza kwenye mwina abawuliriza ba Pale FM erinya mwagalanyi Ismail Chiberu senior herbal consultant okuva ko ku mwagalanyi herbal group bwo ulire kigambe ekyo senior herbal consultant kitegeeza yoyo omuntu eyeebuuzibwako mu nsonga z'okujjanjaba naddala ku ddagala eryaffe ery'obutonde so gwe wenna ali eyampuliriza olunaku olwaleero nkukakasa nga owuliriza omuntu omutuufu ddala kuolaba abasawo be mukozesa ab'enjawulo bajja ne banneebuuzaako kitegeeza nti gwe beebuuzaako aba kafulu mu nsonga z'okujjanjaba naddala ng'eddagala lya butonde so gwe wenna ali eyampuliriza yali etaze ku services zaffe oba ku bujjanjabi bwaffe tusangibwa Nyanama mu ka junction yawo wenyini nyini okulira n'amafuta aga petro bwe tusinzira okubeera nga tubajjanjaba era namukisa oyo yenna mpuliriza olunaku olwaleero ku makya kuno nkukakasa ebigambo bino wammanga nti yadde sinatandika kubeera nga nkujjanjaba oba kumanya tuli enkuleetedde awooli beera mugumu nti ebibadde bikusumbuwa naddala nga bya bulamu mubufunze ng'obulamu bukuluma solution yabyo nzize nayo olunaku olwaleero wano ku Pale FM
3: amina munange
4: wewaawo sebo
3: okay omulungi atuwuliriza dr wa kigendo kupanga ntambula naye olunaku olwaleero agambye nti munange gw'abadde akatawanyizibwa ensonga zonna ez'enjawulo nga tannatandika kintu kyonna bere kuswadde nga tutaddemu n'okusaba mukama katonda atusaasire bamugumanya nti olwaleero kiyinza okubanga kiggwa naga nti ala takeerewangako wabula atuusa kiseera olunaku olwaleero nga yalukuwa naga nti lwogenda okuwuliriza omusawo oteeke mu nkola kyebagambye ekyo kibadde kikusumbuidde ebbanga kibeere nga kitereera doctor tweyagadde okulaba tukiro tuleetera olunaku olwaleero
4: olunaku olwaleero nina categories abantu nga bano babatano benali agadde nga singa owulira nga nyina wenkonye ng'ogwa mu kkowe eryo wali badde ompa amatuugo oba ng'olina gw'omanyi nga agwa mu kkowe eryo oba mu kategori eyo nsaba ompa amatuugo ekisooka gwali eyo ng'osumbuirwa obulwadde obwa ulcers nga system ye ey'omubiri ekuba emmere yakyankalana nkusaba ompa amatuugo ayina ekizibu ky'obulwadde obwa sukaali eddagala erikujjanjaba okuwonera ddala lizuuse oba lirabise ayina obuzibu bw'obulwadde obwa pressure naawe nkusaba ompa amatuugo then finally abaami gwe wenna gyonna gy'oli ng'oli mwami naawe amatuugo gawagala ate gwe agago gawagale nnyo nnyini ddala kubanga kino ekijja olunaku olwaleero gw'ogenda okusinga okukiganyulwamu kijja si muntu kale ngenda kutandika na bano abalina obuzibu obulwadde bwa ulcers bulwadde bunyoomebwa manya abafirika tulina engombe egamba nti obulwadde nga tebunakuba wansi obutwalanga ng'obwokusaaga naye obulwadde buno bwa ulcers obuleetebwa akawuka kakayitibwa helicobacter pylori oba abasinga ketuyita h pylori bulwadde bwa bulabe nnyo lwaki tugamba nti bwa bulabe nnyo butandika mpola ng'obwokusaaga naye gw'amaze nabwe ebbanga obulumi bw'olimu obudde buno nkakasa obumanyi nze nali simanyi nti ulcers ezisobola okuluma omuntu n'ava w'abadde atuduba w'ayimiridde n'agwa eri ne balowooza nti nsimbu naye nga ti ulcers ezimuliko zezimusumbuwa oba n'okuzirika n'azirika so gwali yampuliriza ng'olina ekizibu kino eky'obulwadde obwa ulcers oba ng'olina gw'omanyi abulina walibadde ompuliriza bulungi nnyo n'ogezaako okulaba nga wejjanjaba kuba ekisooka ulcers ziwonera ddala bannaye muve mu ngombo yamwe egyo mulina musimanyi ate ulcers bagamba teziwona eddagala oba okweseza kyamu ulcers ziwona singa oba okweseza eddagala ettuufu ekyo kimu ekyokubiri eddagala erikujjanjaba ulcers ziteekeddwa okukola bino wammanga ekisooka kwe kujjanjaba obubonero bwonna bw'olina obwa ulcers ekyokubiri liteekeddwa okubeera nga lyozaamu akawuka kakayitibwa helicobacter pylori ne kabeera nga kava mu mubiri gwo ekyokusatu eddagala erijjanjaba ulcers liteeka okukuwa body immunity oba liteekwa okuyambako omubiri gwo okubeera nga gulwanyisa akawuka kano aka helicobacter pylori singa kabanga akagezaako okuddamu okuwaguza okuyingira mu mubiri gwo ng'omubiri gwennyini guteekwa okuba nga gusobola okwerwanako ekyo kye bayita okujjanjaba obulwadde bwa ulcers n'obeera ng'owonye ate era ng'owonedde ddala wabula bino bimugamba nti tujjanjabyeko obubonero kitegeeza nti zigenda kusirikiramu omwezi gumu oguddako ate we zinadda zigenda kusituka ng'ate n'obubonero bwe wali olabako ate nga businzeeko w'amaanyi so obumu ku bubonero kwolabira nti ulcers ezikusumbuwa akabonero akasooka mwe muli kye tuyita bloating oba olubuto okwepika tolina kyewalidde newuli olubuto lukuzimbye otaddeyo akantu katona olubuto ne lwepika ebiseera ebisinga kino kiva kubeera nga akamu ku butanuzi obukuba emmere akayitibwa hydrochloric acid kaba kayitiridde obungi omubiri gwo kye kireeta olubuto olw'okwepika kati acid oyo fe tumuyita hydrochloric acid gwe omuyita gas gugamba nti musawo nyina gaasi mungi mu lubuto olubuto lwepika bwe luyitirira mu mubiri ogwo oba mu lubuto omu anoonya engeri gy'afulumamu kwe kuleetera ekikeeto ekiyitibwa esophageal reflux oba kyemuyita heartburn ekyokubiri gaasi obwe lwabeera ng'afuluma mu lubuto lwo agenda kukwokya wano mu mimiro ofunemu amabwa mu mimiro ofune amabwa mu kamwa kati gw'oba olabanga obubonero bwa ulcers naye ng'ate bulina akabonero akakulu kwe kusibuka ketugambye nti gas lwayitirira kwe kukuzimbya olubuto akabonero akala mwe muli okubeera nti buli lw'ogenda emmanju okumala ekyetaaga okalubizi oba kye tuyita constipation weekaka okubeera ng'ofulumya obukyafu obwo kwekako kono si kulungi kwakutuvirako one kusobola okukuviirako okufuna ania two kusobola okubeera nga kukuviirako okuvaayo emmeeme ya wansi kusobola okubeera nga kukuviirako okubeera ng'ofuna ensundo oba eziyitibwa piles obusundosundo obubeera wansi bwe tufulumira munaddala mu abalwadde ba ulcers ate nga zikuze akabonero akala kwe kuli okubeera ng'obukyafu bwe tufuluma buliko omusaayi abalala tugendayo mu butuufu nga tuwulira twetaaze okumala ekyetaago naye otuukayo tewali kivaayo oba okuvaayo obuntu nga bukingi nga bwa mmese kyokka ng'ate twalidde emmere nga mutuufu naffe tukiwulira nti tugiridde naye nga teyina mugaso gwekoze abalala ulcers zitutuusizza ku ssali okubeera nti tulina ekiswa ekibi ekituvaamu mu kamwa kyonna ekiswa ekibi nga ne bwosenya emirundi gyonna kyo kisigala kijja lwaki emmere gy'oba olidde eba tekubiddwa eba esigadde mu mubiri ng'ekoze bukozi butwa kati kyekyo ekiswa ekibi ky'owulira nga kikuvaamu notandika okutambula bano bagamba bagu nti asenya nowulira nga wekennyini oswala akabonero akala olubuto olwo telutuulira awo buli kaseera luba lwegulumba oba oluyira lutokota lukola sawundi mu bantu oli mu meeting osiriikiridde ogenda owulira olubuto guy subhanallah mbadde ki obwo bwonna bulwadde bwa ulcers bwe bubeera nga bukusumbuwa ulcers zimanyina okuleeta ekifu ku maaso ulcers zireeta olusujjasujja zireeta kamunguluze wamu n'okutuuka ku ssali okubeera ng'olina ebika by'emmere eby'enjawulo by'obaola okugamba nti ha nze bwe ndya kino bannaye ngenda kuwulira nga nfa abamu mwazituuma nadda ndwadde zammwe alusa zange tezinganya kulya ku katooke alusa zange wentiramu otutanfudde bannange bino tubibagamba ulcers zijjanjabibwa ne ziwona fenna ku mwagalanyi habo gurupu tetuziwano na buddi ennaku zibeera kumi zokka package eyitibwa ulcer superfast egenda kuyamba okujjanjaba ulcers zino owone ate era owonere ddala nkiddamu nti ulcer superfast ku mwagalanyi habo gurupu weeri ekujjanjaba endwadde ya ulcers eno mu bbanga lya nnaku kumi nga bwe tugambye nti ekisooka kwe kujjanjaba obubonero obwo ekyo kimu ekyokubiri kwe kwozaamu akawuka kaka helicobacter pylori ne kaviiramu ddala ekyokusatu kwe kubeera ng'omubiri guno tuguwa immunity oba obusobozi okubeera nga gusobola okwerwanako inikesi akawuka kano aka ulcers kabanga akagezaako okudda okuwaguza omubiri gusobola okwerwanako ne gubeera nga gukakuba ne kaba nga tekakyasobola kuddamu okuyingira mu mubiri gwo ekyo kye bayita okujjanjaba ulcers n'obonera ddala so gwe wenna agyetaaze product eno eya ulcer superfast tukugambye zibeera ennaku kumi zokka oba omaze okujjanjaba ulcers ezo gwe z'ogamba nti zikulumidde ebbanga n'ebbanga emyaka n'emyaka waliwo byankubira esimu nanga musawo ulcers zange nga nkulu nnyo namugamba ulcers bayita enkulu nnyo zeze zituuse ku level y'okubeera nga zikulwaza intestinal cancer ng'olwo ebyenda bitandise okukutukakutuka naye oba tunatuuka ojja kujjanjabibwa owone wabula ate naye ate wezituuka ku level ya intestinal cancer oba kansa w'omubyendo ye simujjanjaba nezino endala kuzanya n'akwagala so gwe wena yeetaaza okukozesa ku package ne ulcers superfast ogenda kukola bino wammanga ogenda kuwa esitulogi ennyanama oba ogenda kuba ku namba z'essimu zino zengenda okukuwa osobola okubeera ng'ofuna ku product eno eya ulcers enamba z'essimu essimu eya Airtel eri 0703
3: 0703
4: ero demo wandike
3: 0303
4: 95 osembyeyo ana munya nja kujiddamu eri 0703
3: 0703
4: ero demo wandike
3: 0303
4: 95 osembyeyo ana munya then esimu ya MTN eri 0780
3: asatu musatu
4: abiri mutano osembyeyo kuminemu esimu jojo kubiranga okozi so kubiranga ovunuka ekizibwe ekyo ky'obulwadde obwa ulcers naye mukulu Paulo nzikiriza mpeeyo banamukisa nga basatu bana abapala FM abaliko obudde buno abawuliriza
3: naye
4: kati obudde buno abaliko eitha baba simuladde abaya akamala okulaba ku mupiira
3: obaya
4: akaba mu swala ya subuhi
3: ekitufu
4: eraga ti akantikeko pala FM atera si si coincidence nti wesanze nti oli ku pala FM nkaka sanga ne mungu ya kutese chitobere ngofuna
3: kumukisa
4: so ali amplizo obudde nga palo nga uli ku pala FM nenga ausa zikusumbuide bango bo inago mainga zimusumbuide bango mugamba akwate mitwale 5
3: akwate mitwale 5 juka
4: mitwale 5 banamukisa pande ko bana
3: banamukisa banamukka
4: ku production ya ausa super fast kwate mitwale 5
3: mitwale 5 juka
4: osolo kutandikira wo ku booking ku namba zo zen kusomedde
3: utujeze batira
4: osolo kubera ngofuna kudaga ine ausa super fast one obulumi obuberawo ku mulwadde wa ulcers tugamenti ya Airtel ojja kukozesa 0703 erodemo wandiike
3: 03 95
4: osembyeyo ana munya then esimu ya MTN eri
3: 0780
4: asatu musatu abiri mutano
3: osembyeyo kuminemu
4: booking esimu ezo ziteko kuletera Ismail Chiberu manya sente zo bozitadde watufu
3: Ismail Chiberu ye namba jisikuletera
4: kale katika tugende ku mugongo gwe gwanga
3: togera
4: ku backbone
3: Gwanga, Gurudu,
4: Musaja,
3: Gunga,
4: wait, Burundi, no,
3: Musaja,
4: ya imirizawamaka. Musaja, ye engineer, waka,
3: Omulimutuf,
4: Kati, go and no Musajari and Puriza, in a Turian Sumuru Radio. Togera Kumusajo, Kuvakumiaka, Kumina Munana, Pakajo, Miaka, Jijikoma,
3: O Musaja, Wakatu, Miaka, Kumina Munana, Paka. Emiaka jijikoma.
4: Pake miaka jijikoma.
3: Simbirin.
4: Echisoka. Buli musajja yenna. Yagala gana. Okula.
3: Buli musajja gana yagala gana okula.
4: Joko mokula. Prostate gland iyo eteke duo kugaziwa.
3: Ok.
4: Nja kuchidamu. Buli musajja yenna jori okula. Joko mokula yagala gana prostate gland iyo eteke duo kula. Kigambo kino kya prostate gland tukiwulidde mu bantu bangi era tukisomyeko bingi era kireese ebizibu bingi naye ekyebuuzibwa ebizibu ebyo byewaza otya 1 nga bwe tugambye nti yagalagana prostate eteekeddwa okugaziwa ekyo kyo kya bulijjo ebiseera by'emabega twalowoozanga nti basajja bakulu myaka 45 okudda waggulu be bagaziwa prostate naye ebyensangi zino byakyuka omuntu agenda okujja ku ddwaliro okumukebera nga wa miaka 3 2.5 naye nga kubizibu n'endwadde zaalina prostate egaziye so ekitekikyaliko gamba nti wa miaka 45 okudda waggulu prostate yegaziwa no n'emyaka emito prostate esobola okubeera ng'egaziwa olw'endwadde ez'enjawulo eziriwo n'emize egy'enjawulo gye tujja tugunjawo mu ffe abasajja omuli emize ng'egy'okwemazisa tukiyite masturbation ebyo byonna n'endwadde nga infection ezo bwe lw'ozigayaalirira twogera ku UTI oyo bwe lw'omugayaalirira naye asobola okubeera ng'agazi ya prostate yo kosa n'emyaka ebyo byonna bisobola okuviirako nga prostate okubeera nti prostate gland yeegaziwa naye gano amawulire amalungi gali nti 1 ekisooka gw'agamba nti prostate yo tennagaziwa okyasobola okubeera ng'ogikuumira awo mu mbeera ennungi oba mu mbeera entuufu neetagaziwa ne boweza emyaka 10. Mu nkola egamba nti prevention is better than cure, oba okwetangira kusinga okuwonya. Kino kitegeeza ki? Njogera ku gwe myaka 18, 19, 25 okutuuka mwana 5 nga tonnaba kutuusa kusala prostate kubeera nti egaziwa. Okyasobola okubeera ng'ogikuumira mu size wa shape yayo entuufu n'ebeera nga tegaziwa, nga ne boweza emyaka emeka ng'ogikuumidde awo otya ng'okozeseza ku ddagala eriyitibwa prostate care. Prostate care n'erimu ebirungo ebyenjawulo ebiyamba prostate eyo nti tebeera damaged, tegaziwa era tekosebwa ndwadde za njawulo. Mumutumu ku ndwadde ez'enjawulo ezikosa prostate eno mwemuli endwadde nga sukaali, endwadde nga pressure, endwadde nga HIV AIDS, endwadde nga cancer, endwadde nga UTIs, ebyo byonna bisobola okukosa prostate gland iyo. Naye bw'okozesa production ya prostate care oba ogitaasizza nnyo prostate gland iyo, oba ogitaasizza nnyo. Kino twogera ku injini y'amaka ago gw'omwami ampuliriza, ye prostate eyo gy'owulira twogerako. Kati tugambye nti gw'agamba nti tonnatuuka yeeyo, prevention is better than cure, okwetangira kusinga okuwonya. Naye gwe agamba nti musawo bankebera dda prostate yagaziwa, oba musawo obubonero bw'okonyeko olinga ali mu kuvuunula nze, abamu ne mutuuka n'okunyiga nti oba mukazi wange eyandopye w'omusawo, oba musawo asula wange okumanya buli kinkwatako, nga mubutuufu olabira ddala buli kyenkoonako nninga ali mu kusoma ku ggwe. Twogera ku ggwe alina obubonero buno wammanga, ng'emirundi gy'ofuyisana ddala ebiseera ebisinga obudde bw'ekiro giyitirira, osituka emirundi ena 5-6 okudda waggulu. Bw'ogenda okufuyisa ogenda oyagala, naye okutuukayo omusula ate ne gusooka ne gwesiba. Ate abalala agenda okutuukayo nga gwamuyiseemu nadda, omusulo gw'okujja nga gukwokyerera, ng'owulira gubalagala mu kapiiro mu nga gukwokyerera, ako nako kabonero kakulaga nti prostate yo si nnungi. Gwafuyisa omusulo nga gwina kale tategeerekeka, ebiseera ebisinga gujja gwina kale egezaako okufaanana omuliro, kale eya peeru yere eyo. Abalala nga ne infection zino zaakula dda ne zituuka n'okubeera nga oli mu mbeera eyitibwa hematoria, embeera y'okufuyisa omusulo naye nga gulimu omusaayi, oba kale yerimu olusaayisaayi olu gwe kyolaba ng'ekiddedde ekyo ekikutte mu musulo. Abalala omusulo gwe tufuuyisa guyina ekiswa ekibi ddala ddala ddala ddala, abakozesa toilet z'omu nnyumba omwami aba yaakavaayo bwe mutasooka kufulashinga n'okuddamu kwoza toilet eyo, ekisu kiyinza obbatira mu nnyumba. Abalala banfuuyisa mu bubaketi, ogenda okujja oti nga haa subhanallah, ng'ekivundu ekiri mu nnyumba tekitegerekeka olw'omusulo ogwo. Bwira ofuyisa omusulo nga guwunya bubi, kitegeeza ekiri munda kibi nnyo ddala. Okulumizibwa omugongo naddala wano wansi nga mu kiwato, then na wano maaso nga mu ndira awo wansi w'olubuto awo ng'owulira w'obulumi, obwonna bubonero bukulaga nti prostate gland yo eriko ekizibu ky'amaanyi, wetaaka kudduka bunnambiro ewa dokita mwagalanyi, obeere ng'okozesa ku product eno eya prostate care. Gy'okoma okugayaala, abasinga omusulo guno bwe gutuyitamu ennyo bamanyi otwa advisinga, genda bakuteekemu akapiira oba akayitibwa kaseta, bakulaba kuba masuuti mikumusana kumbe gwe omanyi ky'okuumidde awo. Abalala tetukyagala na kuva waka, abalala muli mu mmotoka za lukale mutambula, naye kondakita soko imireko malo okufuyisaako wano, gwe ngo buli kaseera oba osituka situka. Gwe wenna mpuliriza ng'olina ebizibu ebyo wammanga nga bwe mbikoonyeeko, prostate gland yo nga yakyankalana dda, dduka bunnambiro ku

0: yensonga lwaki abaami abasinga mutambudde amalwaliro n'amalwaliro mukozesezza kino na kiri buliko owulira owuli oyagala okakozeseeko naye ensonga y'amaanyi g'ekisajja ekyakubodde golowooza onoonya maanyi kuba kyewetaaga okujjanjaba kirala nnyo ate banaye abakozesa eddagala eryo banaye mwegendeeza mwewale self medication naye bino ebiddagala byemusanga musango oli atambula bibye nti ate mpaayo kano mpaayo kali naku olumu nali ngenda Tanzania eyo wansi nali mu baasi yesijja kwogera linnya omusajja yajja atambuza buntu bwe akozeseza kano bwe batyo nga bwe bawaaniriza ebintu byabwe omusajja nga akagula olwabo kateka mutama akamekesa akamekesa eddakiika 15-20 omusajja
1: yagwaomulungi awuliriza
0: 1 3 0 3 9 5 4 eri 0703 0703 ero demo wandike 03
1: ero wandike 03
0: 95 95
1: osembyeyo ana munya
0: esimu eya MTN eri 0780 0780 asatu mu ssatu abiri mu ttaano osembyeyo kumi n'emu
1: esimu
0: ezo zombi bana ekitufu zo zibeera bizi sijja balimba osobola kubanga olusinga nnyabo.

0: tuwa bidua. Luwachi mkani tuwa bidua. Kugambi, obululu, one man, one vote, NUP ya wangu. Ballot staffing, kwanga te wani muntu mugezi, atawe gala kubba, uba kukoperwa, uba kumukopera. Mwenangye nalemu yaba dena amanyi, echabade chibiso obululu, obulino kubi wabantu babulijo, babuleta bakole ballot staffing, chabade chachi. Kugambi, nga umululu mazo kubi, okujibu waba gunzi, ni wabu tuwane babu golola. Kwanga, omulundi kuna kwa wadewa wa machine, kabali nuku bugo la atebu komeo, babuteke babise machine, atebu demu. Nero wisa machine, ila kuna pati yangiwe, ya narisa zeo gina anti, gina mkoti, unache narisa zeo, tuwa gala tulabide dala, biaba kama, nga yeka zaneo machine, we ateka mbilioni, binabili, ntitubu gula bu saving, ngo kubobu lulu, ngo mulundi kuna tuwa abu koseza 100%, no sanga police station, yaba dekaba, ntuchukumi ya bili, nga iwalonze, nga wafudeo obulubitanu. Utaise machine wabule kaungezi ni ubaliwa kumpaka kumudumu gwe mundu elane wera declared maso galitaning officer katua galitulabi machine nedi yala fombi yale sekutale center bigenda kwali bigenda kubera disrespected kulevo ya guanga linu
1: inda kuchu inda ku mkulu vanzi bu machine bunu mwabu koze seza
0: bu machine wakoze kulevo yoku scanninga one man one vote ndio mlonza ze ba scanninga akaluba kamuwadde tutuke kaungezi sawa 10 bagaddewo guns eziyambibwa ko bala disease unote yabaddeyo ne abaleto doku vambitunde byenjawulo yabadde abakulira yewerwengo assistant wa deputy wawe elinya sigenda kuliogera nga ya commanding ayambadde mask ne guns ze bweze ku sampling station nga zikubemba oko zitekawe sasa genga zijawo butabo nga zibutwala zibugolla ku sawa 10 ne babukomya obululu obo patani ko puta different polling stations over 70% of polling stations ne babukomya awo ne bugenda mu ballot mu box nga kumpaka presiding officer amugambo ino kububala machine ole baziteke bali ne start scanning obululu obo ne babubala Uwagezi zako kubanga badamu kusikaninga. Ngabuli ya kakanyo nga waga maneda. Mashini neba zijako. Kayongo mkubuli leche na yewonyiza. Neba gamba anti mashini zino. Muzikendezi ne dobozi. Uloku waba antubwa nubara ulira. Zibenga kagambo success teka ulika. Abana wagezi mashini. Mashini sikaninge gamba success. Nemuka ulira. Eka unge kusawa 10. Ngabali sikaninga. Bu mashini. Amalobozi. Yaba the order from the returning officer. Amalobozi negaka. Nga buli bwogeza kubuza ntwa galo okuulira akagambo success na machine bagamba yafudde ya weddemu omuliro yaweddemu bwata kya sako nga tobuli ekigambo wakati wa success na nothing era okumaliriza nga bonnayo babusanze nga nebo osanga obutabo nga bugati obululu nga bugatiddwa 10 omulundi gumbwe buti nga kitegeka tebwa scanning nga bugatiddwa bugati wawe buti bagabugambi tugende maaso tubale
1: kicho wenzeka
0: nacho njaga kino kicho nacho kirindi Bwe tubanga eggwanga lino tuli agala nti ligende mu maaso okufuna ko akakatono kirina okufuna nga yita mu democracy waliwo ebina okubanga bikolebwa ebina okubanga bikolebwa beba abantu abeewovunanzibwa nti bakulubiriza obululu okukkiriza nti kyebakubiriza tebalina kubanga bakitadde mu decision balekere bannansi babe nga basalawo n'ekyo kyonna kikozeddwa gye tugenda kumalizanga buli muntu agenda kutandika okwerwanako nga yerwanako okulevu waalina obusobozi ku polling station kubanga tukizudde Awaina solution polling station. Lwachi nga niti awaina solution polling station. Walondera, weyagadu okumujia. Aida weyagadu okumutira. Kati wadangu tusaze mtu, ku polling station, utagenda kubanga, tuvanga, tujewo, ebisobye. Tugenda kubidu waniza au ku polling station.
1: Kuruna ili system, jimu wakoze samu, ka generation, ti yakoze, kanonye, kalundi kakume, tuvao.
0: Munange nkubuli le kalangala, lwachi, dunewe, yetu wabitambuli demu kanonya, Nuka kuma, ukaba njaki chitugenda kuma.

0: bakode chika kugundi ku plug ni kugundi baziita tuziita valve zina valve sticks
1: okay
0: eh kada wili uja ko sinaide bwino gana ojuwagala no chusa bwechimne neta kone valve seal kubiranga mudo katida makula che
1: pipira
0: na kola bizimi na rajonna
1: uyo gwe hacha tugubira kukulera yo muntu wabulijo tuchali no mukugumu bebera ibiduka tulino ye bwani kadiriki sajja makanika mukugudala atwatandikide ku moto ko kugana okwaka kugana okutandika tutunuido boli yao mukujja ku ebiretiro kupipira atera chika kisanti bitegede bulungi njogera tutunu ko boli yao ngi moto ke tandise tambude ne forwe chira tutukanga twabe moto ke zikira ebyo biva kuchi era waliwo bubonero boleka embere iyo
0: ubono obuberawo muloka unzo kera kumachanga muloka yonu na mburu unji no jivuga natuka ni kuzikira ako harinzo kuzikira kongo limu kubo nizika mwuri kumo ni itakataka cheke injini wekaleta sede visingi muloka na daba navu kumuru kwa uruno tono uruno kwa uwe nkoba nga timing yao ya lukoba ze muloka zile zizikira nyo kukubo msangu muloka kuzikide kukono lozo wabatu wabachi wabachi mkato vitegira sede visinga mwaka wikuzikila kwa tujonge na kochi somuruzo jeso nyue iza ufunaba ntupa kusingi wakuzi mabali uofu ni maka ukuvide maka ni kawaje akivide kubwa ugojide meza kwa ina biji biyogendo kola chi kukono na kanadara wafu giziba Subaru Subaru uizo kuzikila kwa mudigumu ni ita kataka cheki injini buwekareta isebi singa ulusebe kutudoro kova kati kukule meza echisumuzo nojide meza kwa ngea kiki ibe yonona ikatu kusele ewete tuzita valve sticks ikatu kusele ziwete buwene ziweta mnu kikatu kusele nga uina vyono nyinge kosti ya nini eni bada kusele usente obutono yesi kujia kufutesi lukoba ulesente entono kwa nangu ingi di mkakade kakola injini sinda hidi ya vudeko yondi uchi okuze zinguni sinda hidi indala
1: okay.
0: Inji ninge chibade chintu chitono nyo wajewa ngeziki de jeso nywe kubida makanika hao
1: okay.
0: Kubwenzo kewe langa mafuta kuba kataraka inzo kuzika nuruza ti mafuta ni kataraka mafuta mero kezi mpia ziba zira gubo ndo mungi ya matara gundi mgeji weli ya mafuta kulanga geji yo kola ngale mafuta geji yeri wago
1: mwegari
0: wacho uboga mati mafuta bwaliwa kataraka batu te kaze nga batu yoyi bulungi lwacho ba gamati batule wachitege chitegeza izi uchibira wachi walala kari goina ku Jesu nyo batu bitegera bulungi na Jesu nyo no kubirani makanika ono taso agazi ya mulimu
1: okay
0: ubwo nibade kugeje nyo ubwo nibade kubera omutono ari ne kugeja kana ku tuse costing nga nene
1: okay.
0: Atongo rusi batu chaagala
1: kutune ko kuchora mbiso boli na dale cho lukoba lukoba olukukutuka chiva mu butalu chusa oboli oluwembere ndala eba yitago kukolebwa okwewala okutataganyizibwa okwo
0: anti kati enkoba ezo za bika bingi ezikolebwa kuba enkoba zili kampani nyingi ezikola enkoba oyinza okugula olukoba nga lwa layisi olukoba zibusobozibwa ogogenze na bbeeyi okuba ya layisi nokuba lufanagana lukoba luna nenga lwa layisi ogenda kola balumanyi okutuka ate okweza enkoba oziraba zibanga emmotoka inako ne kalikeji nelutonyako ba oyiro oba edolikede nelutonyako luluzinga nate olukoba lwa layisi nga luka lukutuse nokugamba yikoba olina kakyuso olina kagula olukoba lupya lukutuka lutya olusi kiba kika ya yusi kiba kika kati oba olina okwegendereza nnyo nofuna olukoba nga ki nga olunji tufa kubei nayo kwa sofu nolukubo olunji nga luja kukule ya makani kudomu gambezi ya lukubo olunji utakena kunswaza na ya batu kuswala mungu kwa gubole walaga nga guwa bakula chi abachi manji nishi yala wazo lufu nga olunji neruvu gebanga dene katiba wafu nanja wa makani kaya na ukenjini wa mugamba kwa wita kukulukoba wafu kumulukaze nkoba kwa wita kukulukoba olirutia
1: na chucheta kutunuli ya buliwe mkula service mwikile
0: mkula service mwikila nga kwa nga makanika kwa kuluchi
1: kulukoba
0: olu walu nzo kuwa nga lukoba lukoze chi lukoye nukisa leni lukutukile kwa mchisele chi chizi uchaka zigizigi ulu uchiru dawaka lukutuka hati nga wado dawaka nga hati uzibo inabi enji so katewe wale wanchi wana uvike wera nga wude ucha wanga chita kuchusa nuchi chusa nga wude kulachi ucha utafuna bizibo kukubo
1: wale webi dale bivira kwa kujire tiro kuzikira nga tufunde kuchorukoba
0: ule yeso divida kwa kuzikira
1: nga biliwa
0: katingere wanyunga wakonye kucha batule wukondo wa batule nga kali luzi kaso vila luzi ni kasesetuka nika luzi nga ni sawa ni chikulashi ni zikira mchisawa wali mkuzikira mchisawa mtuka ni kulashi nezikira naye ate ekyo kyo kyangu oyinza okuddamu nodda ku boneti n'okulaboneti n'okwatakwatako nebutala nebukola ki nebukomawo kati nga kitegeeza kiraga just kunywezaako buki bunyweza kyokyo kiri tekiri nnyo tekisigaziwa nnyo tekiri nnyo waidi nga bino bituba tubunyonyodde byolukoba kumuruka kuzikira ku mundi gumu nezikira
1: kitegeeza obuliyawo ekijja mu mbeera y'ekikugu ekigireeta okuzikira kiri nnyo ku lukoba
0: sesinga kyemanya ku bukoba lusi na serefa alusi esokuba yinjini nga tutonyide mu kusooka twatokebera ku oyiro kutufa ku oyiro tokebera ku gundi nga birabinji tubinyonyodde nga tobikeberako nga wagumaze ebbanga tufa ku oyiro maze ebbanga tokebera ku aidoliki maze ebbanga mazi togafa togakebera kizova ku enjini nekuzikirako buli gumu neyekuba ngaekooye nnyo esobuguma neekyamuka tetempukya neyambuka muluka neyekola ki neekuba yinjini ntukiseera nga kutabuseeko naye nga kyavudde ku butafaayo nabulajja gavudde nga gwetofaayo ku motokayo gwejukira ku makya otula butuuzi nakuba kisumbulizo nga gwovuga owulire ku mekanika advantage akakusumbuye konna ngaokubira makanika nga gwetukaitojiwadde nnyo ki buvunanyizibwa nga gwe ate nga gwobuvunanyizibwa nesooka kugweko ye makanika yakola bukozi ki sente anzi obutakufaako ebintu ebimu nga inayagala kukola sente kati oba obuvunanyizibwa bwe bintu ebimu kubeera nga gwokola ki
1: gwebikeberako
0: nga gwe nanyini ki
1: oyo ye mukulu Derrick Bwanika gwetambulidde naye mukamwenge njakusaba nga tuwunzika obubaka bwobuseemu
0: nambange eri 07074732 eri 07074732 eya MTN eri 07073 09 73 23 naye nkiddamu eri 07073 09 73 23 tuwangalira awo wakiseka ku Trust Garage opposite Sebaana building awo gye tuwangalira wakiseka era nibaza nnyo abawulizi ba Pearl FM bonna nemikwano gyange gyonna abawuliza Pearl FM bajowero ne bonna bonna betuwangala nabo bamuzamiru bayibula bonna tukola nabo wakiseka eyo bankulu yeeko mukulu Matooma mukulu Aluna bonna tuwangala nabo wakiseka tubagala nnyo tubagalira ddala
1: nja kwebaza nange gwonna abaddeko ngaotugoberera Hajjati Zainab mujuzi singange Mama Isime Mutungo program manya ekidduka kyo bwetu bwetambudde muzzukulu wanamugerako etwanamu omusanvu Kasekende Francis Kasifat Gigange.
2: Obadde owuliriza pulogulaamu manya ekidduka kyo wano ku 107.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo ng'ekutuusibwako Mandela Group of Companies bakafulira abeesigika mu bikwatagana n'endabirira y'ekidduka kyo kati noonya buli awali ettabi lya City Tires oba City Oil ofuna amafuta ageesigika okukola saaviisi y'ekidduka kyo spare parts, wheel alignment, wheel balancing n'ebintu ebirala bingi. Muteceka amakumi asatu gokka tukwetoolooza ensi yonna buli ku makya ne tukusunsulira amawulire nga bwe gabadde ku Ssemusinga wa Bulaaya.
3: Olutalo luzze, olutalo luddamu, olutalo luddamu
2: n'okukoleka ensonga Ssemasonga wakati mu ddwaniro.
3: Benjamin Netanyahu ategeezezza agamba nti ne mu Azerbaijan nayo baavaayo ne bakasuka ebikompola okulumba eggwanga erya Iran. Pulezidenti waabavaayo ategeeza agamba fe bannange Iran wamma bakulimba, Iran bakulimba batuveeko, tetubiriimu ebyammwe, tetubibangamu era tetujja kubibaamu, mutuleke mutwesonyiwe.
2: Weyongera okumanya buli kumakya okuva ku ssaawa 12 kitundu paka ku ssaawa 1 ez'okumakya mu kanyumiro. Weyongera okumanya
4: owaye musisi abakansi babaddewo ne baŋŋamba okusasulira trading license ate n'abayo ale balimu kuŋŋamba nsasula omusolo ku nyingiza ya bizinensi yange kati wano mba nsasudde omusolo mirundi ebiri.
5: Nedda munnange, ensimbi za trading license ziyambako gavumenti z'ebitundu okutuusa obuweereza ku kitundu kyo. Jjukira URA yeekuŋŋaanya omusolo ku nyingiza ogumanyiddwa nga income tax okusinziira ku bizinensi yo bw'eba ekola.
4: Kati nkole ntya?
5: Okwewala okuweesima magoba nenga si sasula income tax bw'oba musuubuzi oba rental tax bw'oba landlord nga 3 June 2026 terunayita.
6: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
7: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo eranga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS ngagano galudde nga gapakingwa mbichupa ebinene bite jumbo bottles ngaganywe wa makampani amasomero offices umasinzizo n'ebife ebyenjawulo eranga kati bakolere n'amazzi gano mbuchupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 halal drinking water gakolebwa aba al halal bayin foods and beverages uganda limited eranga bano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulonga mango apple n'ebika ebirala bingi
8: okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekiti y'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1979 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
9: tugoba muwuliriza niro dade Funebi kusanusa.
10: Kaundi bana twa tumyako. Yao mbazi wa coffee zine zibazika mwa bana.
11: Na ninda simanyanga jona nachitegera juzi rwa chingamba. Apo bazi ba coffee nochimanyi ndi kuba bwetu nya bega momo.
10: Oro zabaddo.
11: Momo mama.
9: Tuwe yamu nawe.
11: Mbakalo chimbuzi.
12: Mbakawala.
11: Chamba kuchoso.
10: Mbakawala totuna kuyogera bire.
12: Anyway mundeke va salama.
11: Tangano nemu
12: ni mchaka. Mfufeliwa. Salama.
10: Kuru salama. Kale bayi.
9: Kukuwiriza. Mumpirize singre dulu kubanga ya mugondo. Furirwa mukaga. Okuva kusawa kumi. Paka kusawa kumi ni mwezi olweggulo. Tojisubwa.
13: Buli lwe twogera ku mboozi ez'enjawulo ebyafaayo
14: mikwano gye bennyini nnyini era ne baddamu ne baluka olukwenga ye lwe yaluka okuwamba obuyinza
13: ebyewuunyisa
14: Enrique Rafael Clavelo Moreno akka ku mukyala wa muyaga munnaabwe n'amutta n'amutemako omutwe n'aguteeka mu kisanduuke bamaze okubba ssente ze ku akawunti n'amusindikira omutwe gwa mukyala we ng'agumutemyeko
13: ettima
14: Samuel Odo enfa ye yali ey'obulumi ey'obujiji ngava mbukulembeze mu mwaka gwa 1999 5 years ejaddako yetugenda okutunulira
13: byonna tubikunganya etubikutuusaako mu program The Palm Magazine
14: nakugamba tukuwa ekitali kya bulijjo tutunulira Rosa Parks Montgomery bus boycott ekyakolebwa kumpi bakaddugala emitwalo ena okuzira bus bazirekere bannyini z'abazungu bazivuge ate era bazirinnye
13: wano ku 10:09 Pal FM buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa emu eyakawungeezi The Palm Magazine tukuwa ekitali kya bulijjo tojisubwa
15: الحمد لله رب العالمين
13: كنو كيكا سيرا كوكتو ساكو بروغرام سكولز براند كومتيشن نكي كوكتو ساكو فيردوس هجان عمرا سافيسيز بكافورو امو كوكو سيمي كورو جا هجان عمرا نكبري ومني
16: بلاس كون بكافورو با كوكو ليلة لانجا يوم لامب ايتا فيدينجا gwarine ekizimbe ekisiiwuufu nga wakozesa birangi ebitategeerekeka tunenya musiizi nedda langi gye wagula yembi zaako plascon otimaganya ekizimbe kyo plascon color your world
13: nga buli wamune spiral abakulira pichipichi za masanyalaze iza spiral
17: wefunira pichipichi ya spiral otandika okwekolera ensimbi pichipichi eno tekozesa mafuta engine oil clutch blocker piston oba pulaga nedda wetaga battery yokka kuwa boda boda ekwemitwale nabiddu atengo ojifunira ku shillings kanana binazokka ategwe yevuga emalaki nakusatu ebife wokufunira battery zino

0: Okay, bajita Pearl FM chikumi mumusamba kamza muenda ekula eri omuntu wabulijjo tuli mu program Pearl Doctor. Nze muzukuru wa Jaja Buda Kayongo Hakim ndine Doctor Abu Bakar Kalinachi. Tuli ku nsonga za maso. Doctor tugende maso.
1: Naam, batuliza mukulike yombulangu. Sebo nange nokulisa yo. Munyobulangu obuliza sebo.
0: Sebo.
1: Atebe butuletira
0: akantu.
1: Account. Munyo mariziki. Yaga kumfunia ya kawogo. Nenga taya na mwogo. Nenga sene za itaka wogo. Riziki, chikuru nyo. Kakati bandangi, ensonge yoku satu. Kwa tuja kono ya kusonga tani. Zizi komo ni tisingo kukula ko. Na ukula benyo. Wachi, tuzo gede ko. Yenari ya manyenti. Ahinzo kuwa inezimu kumbrada zino. Oo mwana yo, oo mtu wenga ainendo ande besti. Nenga tama nyenti zikula chi?
0: Zisibulo kuona.
1: Aba mtu wanji bazina, ila zijanja yuwa. Namba satu, cataract. Ensenke. The leading cause of blindness worldwide. Ensenke, yendwa dechasinzo kupaka abantu kuziba maso, monsiyo na. Namba wanu kulisti. Elafe, tuwa yutu sumo usawa maso, masters. Ye chintu choino kuvayo ku masters ngo chize.
0: Ensenke.
1: Okujanja byensenke. Kubanga inawo practice tuchiraba nnyo chiri common nnyo era abantu kibakosa nnyo. Lwaki tusaka kunyisira. Ndi ensenke eno. Misingo kuziba maso ga abantu. Atinga amaso ga abantu omugaso wa kukola ki? Kulaba.
0: Kulaba.
1: Without vision you cannot survive. Wakimanyi nti abantu ebitundu nkaga ku kikumi abaziba amaaso baziba bansenge over 60% of those who are blind
0: ngo muwendo guba mungi
1: guba munene nnyo wigula banga muzibe emikisa giri mukaga ku kikumi nti ekizibi amaaso geki
0: nsenge
1: oludda ku visual impairment omuntu kubanga alina mu ngeri yakafufufu era ogenda okulaba nga ensenge mu bantu abakuzimu ku myaka ebitundu nga nsanvu ku kikumi
0: nga yebitute
1: ina atuuliza bane ku pale film ekubona ekifu ku maso tekiri nomo sicha bulijjo si kituufu nti omuntu akafuka noku kali okay
0: katira okujja
1: muntu mulamu ebire olaba ekire tekivaawo nga tubeere bwe tutyo nedda ensenke n'ekifu ekyo bulwadde era endwadde eyo ekusanya abantu bangi okusinga eddala abantu nga bakadde ono kansewo essira bannange omuntu wabanga talaba bulungi aba talina independence
0: aba tasobola kwetengerera
1: ebintu bingi byatasobola kwetuusaako ate nga bituyita activities of daily living ng'ebintu ebyalina okukola byebyezaawo obulamu bwe ebimu omuntu okubanga talaba bulungi bintu bingi ebikosebwa mu bulamu obwe nga abyetaaga tasobola kusoma tasobola kutambula navaawo n'agenda wali tasobola kulaba amawulire ku TV tasobola kulaba sente nalongoosa omusajja juzi wano yajja nga omusajja manager ayina petrosesho z'amafuta nga bbiri ayina businesses n'agamba nti tasobola kusayininga tamanyi obasayininga edda asayininga nga gundi ezo checks
0: zaye
1: naye nga alina okugamba muna nti wa esooku ndagawa ensayininga ensayininga ndagawa naye nga gaayo alina sente ze naye yali atya ng'alowooza nti kino ensenge yajja kiwedde sijja kuddamu kulaba olwa puroguramu za radio zino zibawuliriza era yajja akkiriza namulongoosa amaaso aga
0: abiri
1: eyasooka n'alaba bulungi n'agamba ensinga etukula anange wanyo kubanga bakujjeko olutimbi nolabanga buli kimu kyaka nangamba enchance ja kulya kubiri kati musajja musanyufu
0: kati alaba
1: naye omusajja oyo akiikiira abantu nga bawameka ababa n'ekifu ku maaso nga kigenda kikwata ensenke banaye teruma wabula ofuna ekifu nga kigenda olaba kalengi lufu lungi lukutte abambalula kiri okay wakuba bakadde baalitaali nga tebakyakola gamba wayi kirabika nobuka kituufu bukadde naye nga ate kiri twitable
0: ate olaba dokita kalina ki abantu abakuze mu myaka oluusi olw'ekifo ogenda okulyaga gundi nno ennaku zino yaddugadde
1: Andi muzimu kusimptom za zense yenge katakt. There is color change. Muntu wa wadu umwe ruwa uranga dugade.
0: Aha, wakada batu nchiko zesa.
1: Nangunja dugade. Ina chuse. Ndegu ya longo sa, nadamu na nagani. Mwuni nga tukula nyugati. Kakani zi ukutukula. Kakati pa nense yenge, nwadi jaro. Kusinga wabu kade. Nii yaba na mazari nga wa inense yenge. Na yaba vuka wa tomi yaka kuhabili. Usangu linge ukute. Atuuliza ensenge sinti bulika mkula wa kumasa akiru nsenge. Ensenge kuwa tamunde ili lenzi ilaba efoka singa. Era ainzo kugamantu ine nsenge abamusa uwa maso kebedeku. Zimu ebi kano binji. Zine ebi kanga bitano. Atenga vya anja ulo. Ensenge ino mkisogu kutuwe njimiliza mfa wa sawa maso. It is treatable blindness. Ina obujanja obujijao
0: omuntu na dauna
1: araba bulungi wa miyake meka

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli kuchikumi mosanvu, katonyeze mwenda, Part of Africa Radio. Ekula, ili omuntu wavulijo, mwevali nyo, mwevali ledala. Mwenda bagenda maso nokubera nti ate mutu gobera kumukutu guno. Nakuzo mwezi, ziwe ledala, abiri mosanvu, mwezi gwa mukaga. Mwaka gwa nkumi biri mwama kumi abiri momo kaga. Kasazi kona saa kuminabili za kaongezi, tuba tugenda mprogram da Pearl Magazine, okwongera okwetegereza ebintu ebyenja ulongawe biyage na maso nukubira antibitambula, tutunulira nnyo ebyaliwo nebyo, ebitutebeleza, okujo kubirao, kusane ebyo, ebyaliwo mbisere ebyema vega, netuetegereza, netumanya wa netujiga. Era unakuruwa lero, tugenda kuba akowe tukwata, kumunundi gulitu wa maliriza, mfaya kana kubulenzi, keba itanga Emmett Till, akatibwa mwanda mugwange lya Amerika. Akana kwa kagi na maso nukubira antikatibwa, nitu waka tunuli la pako musango wegu watu kwa mkoti, bacheru penebabe jerezo musango, gabagamba antitibaina musango, abana muzi nebade bali nebewana, nebagamba bali tibasura kusingisa muzungu musango, rakuta mudugavu. Ngachari chavu suavu, omuzungu okugenda mukomera akurungireyo obulambwebo na rwakutta mudugavu. Ngachari chavu suavu, chari techiriyo chovola ba, basarao, bejereze banabwe ne wakwadenga bali bakimanyi ti omusango yagenda maso nokubera nti aguza. Kakati onako lwalero tugenda kugenda kumunda mugwanga erya Colombia. Tuwali wano mu mwaka oguwedde ne tukuletera abamu ku basajja abazibu. Colombia gegamu ku mawanga, in fact Colombia leta mawanga agali awo mu Latin America agenja ulo Venezuela. Ebitundu nga ebya Guatemala, Cuba, abasajja badiringira ddala mulimu gw'okusenjaga. Era business nene, business ya amanyi. Bogende limo Mexico ate kisuka abayaga jebali nga ate bakambwe. Nayo badde okimanyi nti waliwo n'abakazi nga bakola omulimu ogwo gw'enjaga ate nga nabo bakambwe nga abasajja. Mwali mutendanga Pablo Emilio Gaviria Escobar. Nemutenda ba Joaquim El Chapo Guzman. Nemutenda basajja nga ba Ismail Zambada. Nemutenda abayaga abalala bayitirivu nnyo nga mugamba nti bali bazimu mu kukusenjaga, batundawo gange nene ne zisumbuwa gavumenti ez'amawanga ago. Kati olwaleero nkuleetedde omuyaga omukazi. Omuyaga nga yali mukazi yajojobya eggwanga erya Colombia. Yajojo bya mawanga agetorode Colombia. Wali owulidde ku mukyala gwe bayita Griselda Blanco. Griselda Blanco. Yanyuka obulamu bwensi mu September omwaka gwa 2012. Yali drug lord naye nga mukazi nga nabe byokwerinda bamutya. Eranga omulimu guno gw'enjaga yagukolera emyaka mingi nnyo. Nga bw'ononya omuyaga nga musajja Escobar ne batawanya n'abalala, nono Griselda Blanco bwe yatawanyanga eggwanga lye erya Colombia. Bonna bano okukusa enjaga ne sente ze bafuna nnyingi ennyo n'okujojo bya gavumenti ba training bwa oba balabira nnyo ku Pablo Escobar. Teri muyaga agenda kujja mpozi tomanya ne teri muyaga agenda kujja yenkane Escobar. Oli yali muleni yiye yali mulevo ndala nnyo class yiye yeka. Nena bano bagezaako nga basoma obutabo obwa Pablo Escobar. Kakati Simbu demo ya lero, The Pearl Magazine. Nzo mugabi matuhud, okujikutu usako. Tugenze mugwanga lya Colombia.
Februari nge nakuzo mwezi 14 omwaka gwa 1993 egwanga lya Colombia bazala yo omwana omuwala Griselda Blanco Restrepo omwana ono yazalibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Cartagena mu gwanga lya Colombia mu bitundu ebyomambuka g'eggwanga lino ye ne mama we bamuyitanga Ana Restrepo bava mu bitundu ebyomambuka ng'akaana kano kato ne basenga mu bitundu ebyomaserengeta mu kibuga Medellin Medellin eyo Escobar kyekyali ekibuga kikyennyini n'omuwala ono gye yakulira Griselda Blanco Restrepo omwana ono akkirira maserengeta Medellin ng'ayina emyaka esatu 3 years ono ye mwana yakulira mu ghetto mwana wa buwala naye ng'akulidde mu ghetto alimu olubanda banda era yali exposed obulamu bwe bwonna obw'obuto yakula alaba bamenyi b'amateeka be bamusitula bw'amala okuba munne ekikonde nabba essimu n'ajja n'asitula omwana baby n'amala n'atta omuntu n'amufumita ekiso bwadduka bw'ati n'ajja ng'asitula omwana ow'obuwala myaka esatu Griselda Blanco Restrepo life style eyaba criminal yali ajimanyi bulungi mu myaka ejikopa ennyo Medellin mu biseera ebyo abantu abali bawangalirayo waliyo troubles impitirivu nnyo bannabyabufuzi bayonga bazibu nnyo abavubuka bayonga bazibu nnyo Blanco yaina bwamala okula n'agenda maaso n'okubeera nti atuuka myaka nga 11 yali amaze okuyingira criminal cartel oba the criminal syndicate abamenyi b'amateeka ku myaka 11 ya kidnapping era nagezaako okusaba ennunuzi ku bazadde b'omwana omu abali balinaanye ennyumba eyaabwe yawamba omwana ng'abikopa ku bayaga abakulu n'awamba omwana n'agamba banneiba omwana wamwenze mulina muntemere mubawe

0: Energy. Find your colors of home with Plascon. Color your
1: world. Moku kuta. Inge ndiga buli chisera good. Chovola bo omuchala. Buluwala bo musajianga asiri sebuati. Uluwabali na chazako. Wekuta bakuono na kuba kuterezi. Omomomwe sirikizo omoboti no kutama. Obako bio yonona. Musirikane muta maka. Ni wallahi gafanyonga mazokufa. Pantu ni baka yana. Wango musajia abanga mwana muto. Buluwamulaba anga tomulaba. Umusango mwana inabi ya yonona. Eitha akute foko asonse kama sanyalazi. Elaba chala magezi geemba wa. Tokiriza msajia kusiri kabwati. Uchisera mbuze haki. Mubeke mbozi je mnyumia. Nebu wasiri kilina buwati. Aba yonona. Abanga mwana mchi. Mtu. Banga mtu obuli. Uomulaba boti inga tomulaba. Ugeno musa angiriza. Anga inabi ya kolachi. Kakati namu we muli. No sirika no veda no wangala no mchale. Miaka asatu no msobu. Ngolina haki tachimanyanga nako. Bala babana bakuru bagala kwenka na bana bu. Tivot banu bana be ya bazala. Ngomuchala ya niriza. Alabe mali olusi jolise. Olusi poloti asatu kwana. Ate bali sentumi ya bana bali musambu. Kasika tunikagalo zirika. Ulu kazirike nzirikezi. Kazirike chikanga buwacho. Wagenze. Ne chikanga bachi ya bana beba ule senti. Nabu bana bani. Aga bana bangi basigadde mubanga. Haji ubulambo nabu impanga de nabu musira monu. Ngatate gere keka. Nga wankwe. Bulijondi na muyekera. Nenga go watemye. Atuli kubibuzi. Nti mani rabuka. Madinuka. Manabiyuka. Na vyote wabiko lelera. Atina we mitawana jore semu famire. Banaye muyambeko. Ngate munda genda. Mutereze mitawane jisoboro
2: kubwa. Tulivaga ya vunyo. Ko ala vya tukolero biwo ude. No kutwala obuvuna njizbo kubimu ebaza. Tulivarunji nyo mkwebaza omuntu. Nebo obade obade. Omutambuze nasaza omwana we kubo omwana wo omutambuze oyo bw'omutuukirira obanji bw'okusituka obadde ogende omwebaze nakuwadde bitaano tuyinza kusirika busirisi nakuwadde ekyokulya mu butuufu kikubanja twebaza baze kutubuuzaako nga talina nnyo kyakuwadde kirabikako naye nga nti webale kutusuulira mwoyo webale kujja tubuuzaako webale kutulabako ng'owulira kikukwatako era ng'asaana okwebazibwa si nsobi omuntu okwebazanga yenna ayina kamukoledde ensobi wejjira kwebaza bitonde ne twerabira eyatutonda songa ebirungi byonna byofunye mu bantu si beebeeragira babikolere emabega w'obulamu n'entegeera y'ebitonde byonna eriyo Allah tabaraka wa taala yalagira ebitonde ebyo bikole byebikola kati ekitonde kyonna ky'ofunangamu obulungi lowooza kwani ali emabega waakyo abantu bonna be tuze tufunamu emigaso n'ebirungi bayina abatumye ffe twerabire yabatumye ate netwebaza bano bye yatumye kiba kya bwenkanya okwebaza omwana ono ng'okakasa nti emitwalo egy'etaano talina gy'ayinza kugijja takola nga nawe lw'omutima gukakasa nti kitaawe yazimpeereza era ensobi oluusi naffe Allah bayisizaako ebirungi twerabira abantu bagamba nti Allah yakuwadde songa omwana oli gwe tuba tutumye wa neiba ate ye tumugamba nti muŋŋambire nti ezisigadde tujja kulabagana oba muŋŋambire nti nsobodde ye gy'etaano siri bulungi kakati omwana oli najja kugamba nti taata akugambye nti akasente kano onookagulamu sukaali naye tayimiridde bulungi ebisigadde munaalabagana mujja kwogera omwana ono n'atuusa ebigambo ebiva ewona amutumye abasinga mba taata waka sukaali gwe tutwala enkoko amata daaku abeeka tetubagamba ani atutumye ani abitutisse gunoogaziira mu ddiira awo ng'olinga ggwe wabyetegekeddwa obibaleetere ne twagala nnyo ffe tuba twebazibwa mu kifo ekisookera ddala so nga ekyamazima bwe tuba bakuba benkanya ekifo ekyaffe kyakubiri kuba tutumiddwa butumwa nkwegayirira negayirira omutima gwange okubeera omufumiitiriza ebbanga lyonna naddala kukutendereza Allah kono okumwebazanga eddoono kanji kusibirire ega nti Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala ala dhikirika wa shukrika wa husni ibadatika. Owekitiba Allah nsaba ompwe okuba omutenderezaawo owaddala era omwebazaawo owaddala. Allah ompe okulongosa ibadati. Nkimanyi nti mbatuuliriza ekigambo aini kitegeeza nsaba Allah nyambeko. Naye gwe banaayamba emirundi mingi.